0: galak te nge meti tukul le wala ji
1: ara jab so ke yot izri na ta jab so ke yot
0: me le jab so ke yon
1: oye jab so ke
0: lak te ngri che ga gi nyonge ai gazi me go me che ne me janga le gu me ge ru bo te ngale ga jab so ke yin dik chorwa wera ti we te jab so ke yin la be
1: onge ne
0: Kararan emenyon betusiecho, ginyo bundo jemungo. Magmeja ngalekab chepsogeyo, magmeja ajek tugul. Meja
1: ngalekab chepsogeyo, magmeja nyungut kero enguroni.
0: Tige gerin ngalekab.